kami nang naangaban karangan bato angguang laban kami tunana ngempas detam pias lubo nga jebuang dini kami bisi nemu pari nyai amai sulu sangkuang kita detaruna darang lempuang ai laban nga kami tebajalai.